0: Your hits for all night long.
1: All night long.
0: All hits 24.
2: DRJ Remix.
3: Kani karong paimanglo na ko sa tanan ng mga truck. Bisan unsang sakyanan na yung mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor, nga nagapa.

0: Yes, DRJ Remix.
1: Kani karong paimangno nako sa tanan nga mga truck. Bisan unsang sakyanan na yung mga jeep, PUJ, na yung mga truck, nga pagani mga motor, nga nagapa.